0: Ngizobona ke iprogram yakho sana nemizwa le nevalikani vosile bazwe ngakha.
1: Ngimzile Johnny.
0: Ngakha lozwe down them.
1: Ini.
0: And check rako ya kuzosana ngakha.
1: Alukala lusami na mali CP mo.
0: Baitobala kamera ngakha.
1: Ni yakwa Zambia ni kama ondo lumisa mulikana ka mvita. Ani kutama na mbia ni lumisa mulikana ka likezo fama pasfuwa fa. Ani fitawa na fedha ni kupera kapina kwa nchi maskani ya magaleta.
0: Petu basi ngakam?
1: Yangu.

6 o'clock. 6 o'clock vanga ni ngambolo mahala maruko ni makolo amuvuso asiasiani kakwikavela lishikala pili na hola